One for sorrow, oh, and the Nakina Pedria kind day, the Kurupunanine at the steps Macunaya. A young melody FM 89.9, a terror right to be my war, a terror at the one and down on Ravaki, a terror war one down on Raina. Ritante, Takamari, a mitre and a coin and the Tamaran that I want away you. Quenatayana cocaine, a make and make it uncle and a yon kawaina, and Perungaki, am Catawano. Nata ime tan pan kakana koroya mai ka hike ke ko yana ko kwata ime tan ko kurai dari kiu yam me yoni pam ta ka me yon ta bas me yon nam truck ke ta ko yana ko kare ke ira me isena no kona pa mai yo kona me urina non ta me ron te tan me on ta ye yo sena kana ko mangkane te to wana rakata no ta rona ki me ya kata no ta rapota ki ma kuria ki ate ime to an po to ka ngoram ta me ron te ta wana wei imain de tan dikite ara wo wana ko im Auringa rin po ang tauwan ako na mga tauray ng orai rongorongo ni metang menderu ni karikirongorongo. Pingko, pingko, pingko, mi pingko ang tapong ngayo. Round tauwan na kong nawa, apuy, apuy, apuy, aw apuy. Ana free ticket, wapupua, tepupua, tepupua, aw wawa tanga. Punte pepa, wawa tatara. E checkpot, tauwan na tanga, apuy metauwan na menna. Games ni teran ni mewa te raun te kuatana kondo noua. Te tapo e utani merakei maniepe. Men Santa Maria, Pesa Parish. Aiei te peo ane kua kioki.

0: Ang kampana, ayan ang trading. O si ko ng design kung kayo nakayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para si kayo naroon pera. Ibigin tinahan ni car, depo-depo yung tinahan ni bus, tinahan truck, o si ko na nabang ni karawa, the king, ibigin takawabi matuwan. Ayan ang trading, yay na pa na comment. Si ko na ni karoy, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kurkuridik. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan ang trading. As ko na nabang ni karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na nakaroy, tanan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, away takain ni katokap. So ko na nabang wiring service, o yay na pa, arakapin target the construction. Ilalikin na services sa ikan ni, o yay na pa, arakaibu ki, ay kaas ko na nabang ipupungin ako imi, ang kami yung kikamkan ka na ko, yami kako na kupugi.
1: Ay kayaran na rakaibu ki, apitinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, kawai, LC Lady Ito Inimerawa. Ayong kanne kawain na kay buge eron de itira meyak nuga awai de itira miang de itagi na koida yon tenam pantarapon e isu wani me watuan wo no ke email na kon gm@annjk.com
0: amdaba meiron ang kambana ay annan trading.

0: WSB. In manena kita karikira ki ay menana banken karikira ki asa ki te ATP banken ki anarta ki te World Bank awai pun naratal te agani kiripes. Teran pun temel ke water is life pun ingaya an ta karikira ki ay.
1: Kanga ngayon sa tarawa pun kaya nanon teran nimoy e isa ki oye nanon. Ayre ki nimera men maramani pa tangen karaw o men store.
2: Wutan bibitakin kanuan bong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisek. Ndona ki meyani, tarakin de sewe si bugin tiran ya puni meyani auruwa ki omen kainanua chinobay.
0: Ena bebe dereken tiran aisek, eta uruwa in taina kwa men meru men bibitakin kanuan pongiro ya kan saaf tarawa me peson san takarikira ki ay.
1: Aika itapewa kanuan takarikira ki ay, towana katiyan mwa misiin nonoran na ikabubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa Ipiso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in a penny, may Pipun run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then what? The solar PV farm. A yore in a book of BUP in Karekia, the Korakura Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Nonoran Naikai, in Makuriaki round the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katima tuan roire in the water reserve for epondiki. En ataki romi the bottom no meta pa ara water reserve epontima tuan ni kaponga naki on katima tuan roire ina ibukin kaponga naki na.
0: Ayare nan kakawaka na ikare ke pete bottom no meta nan takari kira ke yo inanun na yatai nu aki ni kavene ipai pun dan na ikapo wai kai. Wasan na tarong ron takari kira ke na wota teise isa ke na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari rikena at this trip punte wana takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemeroa aron nanawaki me ana makuri de PUB yon teis wawa makuron takarikina ki yo pa yay as trip 1 or yay as trip 2 ay atapini wakin kai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki metetemeroa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribese apanin digi ni ka warerikian otanakin depa o pun ka warerikian nepe kaponga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan ka barabara patira ko akurun strip 1 or strip 2 patira roy oin tapeya
2: apon nan meyang strip 1 ganne ipun tapi me katian sola panel si bukin karikian to korokora ke teis e segmentai sola panel sai kai aki atin kai pundiki ntakawai apo makoron takarikira kai yo e manenagi mente Asian Development Bank ke dependen NASA te infet ke de dodera new sidan te SCFO ipun nam tautera ni gibes strip 2 ganne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai ari ina kare kime nana sola piano ai ina nga katia gitar itandio DMGC ibeso ato wana na pe mai bokon tapen strip 2 pun katian po one is ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te siya takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na petapon sas ibukin na ka ginika ai kai Hawara ngani. Oye ina peto wana may pokon noin tapin strip 2. Eh popoto yon kameno wakin metanuin diepe ke the coastal protection. Tapin ayo ari ina tapi me kameo wakin tirakay kitiene yantari mentees. O ayo ari ina kunana pe ni popogi ni katameroa meon tiga me anotoponin. O ni kunana pe ni kamenoa metanuin diepe mentee pepe ke tiepus. Makorona ganda yo ari imanina ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund or Ponte Tautera ni Kiribes. Ipukin dongorokon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP?
1: The STSP, buntawan na nakarikira ng tautera, ene na yan na nataraduwa at demise, ndeita kime de BUP, awa inapatarik tabiwa na ron the Ministry of Finance and Economic Development, meni manena kime de World Bank, ndi maise na mani at the primer wewa de milyon, de mani na Amerika.
4: O kante yung kani, tira ni tagi din na ni karikira kyan?
1: Naiko, ang tatawa ng kiyang, inakangapun na kiyan de bayi account, ana tagi din the STSP pun karikian, katameruan o kamaitan digi rogi ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yak yon sa Tarawa. Uto ka kia tane makuri jina non deidei o kari kira kian ayo kono pa yon kati ime toan roi roi nro. Awa ite makuri me communities ibukin ipitakin o kati ime toan tianuwa ni kakaisa ibukin temuyang roi teisak o temerurung.
0: Iwaraan.
4: Jai na indapa.

0: Kay nung mga gitono pa na kung tinibuy ano kami uno toilet degree best housing cooperation yon peso. Kaysa kan de main siwa network ewa kinatangka yon pikinipyo. Ina mga data kinakupairik o peso insan pikinipyo. Yasa na tangkay men bubong aroy onsan kau kwa kite wash demonstration moto di KIT peso bukin tiyang arayray na koya tayin di KIT yon kukakorun tinan sanitation systems. Yawa kina tangkay di sanitation pilots ke katiyan rogin kakatay ay kakakakor ay katibuy metenuwa maisiya a kaya nakatiya kina pa yon apero.
1: Tabubusi na koy mi kain sa Tarawa kota mi pouto kana kon na mi kare kira ke at STSP ibukin waya kinan a katima toan te meuroi te mi ngoroi o te merurun
0: kadime doi roi rin rog akiasan katia gyan te STSP wa ke yon na ba waya n katia tararwas wan te meuri o te isak nanu na mi tain ga poga nai rog ai ka po wai kai paina te dobe pe me te dobun taina karena koi mengen ambrok de green pack kapunga na si teran o te toilet paper ibukin te flush taina Tararuai roki aikai narun naapun noin ampai. Di bosini uruak ndetai yawa ya kwa. Arabis emene darikin de BTC JSS na abisin de McTown kwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara nampa e 7402619 2. Kambesin raba osinapen ntikiroi na nun wikin takai.

manawa kiroi ni mua meirong te teinei ne te kara o mauku pa aonga ni kona ndike pōkaya manana seves tawan kanuan tepung na kona pōngai ka imaira pa anakona ni meno manana ni ka pōnipoi ni rekereke me pitakin kanuan tepung au kanuan pōng au te imani nganepe ade amkarikiraka yu ngaiya ayamani na gen sponsor ngai wawa meipoko na kanuan nana program ke anakapu otokomite ni ka inoamata ibukindu ngana na kapi maisuwa ni noamata ape me kilipas ndirireke ay wawa tanga wapima wanawa nanakapu narunai kai temeuru wea fashion show ibukin tooni ane maane ke temeuru wea kaperaki a tooni anayne ke temeuru wea wrong dress na kanuangana ane mebubua temuana a teni bubua taka women a wabubua taka teni men a waitakapu ntakai hek me kanuangana nape narunai kai ntepea ke takai women bunni mebubua titara temuana taka women wabubua ni mebui titara taka teni men tebubua ni mebui titara ibukin tesingu kita kai temenna abubua na kon temuana wabubua na kon taka women a tebubua titara na kon taka teni men ibukin paninin dongorongon kapu o ikai kamukona deitaki na kon mere ikai ibukin te fashion show deitaki na kon te mere at hoem@ubi.gov.ki ke soft.accountant@mets.gov.ki on tarapon na kon number aika isua tenunga kia taporo ni meua ono wa ni meua isua ke isua tenunga kia ni meua wanua ni meua taporo onoua ibukin takai ea ki deitaki na kon mere aika soft.procurement@mets.gov.ki ke karista.takoikoi@mict.gov.ki ke tarapon na kon te number ai isua tenunga kia taporo tauana akia wanua isua Kambesin daba, au kamna tekiroi, inanun dungana na kapi meisua ni noame taapera, ebe sintangina giroura, e gidibes meamete nanura. Arepeu meangami, te meuri, te roi, au te tabumoa.

0: Panameurin koi te kripes nuikin te kai naame taiyo. Kwasta nongongota dutana rongorongon te karikira ki eti Systematic Observations Financing Facility ke te soft kripes project o te tapan makurira e mena yana kentara rua te karikira ki ei. Himai nes nararanga roi na koim rongorongon te karikira ki ei me bonganana. A koria imon na ta kenikina patira te tapan makuri e obisin tawan kanwan tepung ke te kripes Meteorological Service.
1: Obisin tawan kanwan tepung ke te kripes Meteorological Services ngayangwan. Punto wana anatapan makuri te tau te. Emina Yan and Tararua, an office the President's Ketiopi. A woman jobs a you, but Tawana, ete to make any peso, yon Tarawa, or Tawana, Ipanana, yon Christmas, or Limamakuri, in a room will be me or Chewan Katuabung. One that I never butter. Ointapin mana service job is say.
0: Ointapin mana service job is say. Puntawan kanwan tepung tawana metawana ibukin na pen kiripes. Katawrawan katawtaw ibukin kanwan tepung detaya wariki awamen. Rongorong yon tiora metiapus. Kanakuan kaurin yon ang ipuaga, mautakataka, ari irikirigi me akipapakan te karaw. O katawrawan tayan umari, yon kanwan tipong, kete weta. Kanwan upong, climate, o rietan tari, kete sea level.
1: Aikai sewe sa ika, ara gini kakawagi bukimi ng kami itabotan no amata. Ay morara rigi, pon kami itan nakawa, tan norpin, tan ununik, tan mamana ngay tari, tan ikipen tawani kipe, apun ng kuwe yara kukan na tayya patira ang kay, ten taran tipong ay, ten abong, apunga kay mina. Ana roi ke ta anapwa.
0: Service na kwai kai aki akona ande ki rom si mendong ram di radio yon panan kiribes. Memetakun na ye Facebook page at the Kiribes Meteorological Service open our website at www.mit.gov.ki. Kipanda itakim na kontarapon namba ay ka isuwa awa kia, wawa ni miawa awa awa awa, ke onuwa tenuwa kia, towan akia kia, ke tarapon na kontayaki kapawaki at towan akia ni miawa ni miawa. Dinanon nam karikiraki at the soft project, o tabining kande ta karikiraki ayu, pena waroko apisin tawan kanwan tepong, ke kinaki narana at the MIT, pa ina konaniri kainipayari men the World Meteorological Organization, WMO, naron na ikay.
1: Warukwa na kamaitan diki, karikian wari bugin tawan kanwan tepong, ari ikinagin narana at tekakipe, kasip, ke apa air station. Warukwa na kamaitan diki, tabo, ke apa ari anakona ikakanakwa tawan kanwan tepong, narana ate, the automatic weather station. Warukwa ya tani maguri bugin, kabaisiyan diki terapekau, orire yon tawan kanwan tepong pa, anakona nikinakin tepeya, asipangaya ibugin tepeya, akiripes, tepetepeke, ajon nabe. Sensi ngaya me takarikira kina pa yo, inora kakawa kia tabota naometa, menake, yairo takia men takarikira pa anatopaki, on kamenoa kiroi, limoa meiron, te teinaine, te kara, o mauku pa aongan konandika pohaya, menena service, tawan kanuan tepung, nakonupunga ika imaira, pa anakona, nimeno, menanga nikaponipoi nirikereke me, pitakin, kanuan tepung, o kanuan pung. Ote imani nganabe, ade amkarikira ka yo, ngaya, emani nangkin sponsor ngay wowa, meipoko na kanuan na program ke anakapoto komite, kay no amata ibukin dungan na kapi may suwan ino amata ka makilipas ndirilig ay uwata nga wabi mo nawa na nakapu na rin na ikay temeuruwea fashion show ibukin tonya ni manin ke temeuruwea kaperak o tonya nine ke temeuruwea wrong dress na kanwangana ni mabubuwa temuanna o tinibubuwa taka woman o wabubuwa taka tinimen o ay takapu na takay hek na kanwangana na pa na rin na ikay ntipia ke takay woman ipun ni mabubuwa titara temuanna taka woman

0: Ang kampana ay yan ang trading. O si kunang design kunang kayo niya kayo anak. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locals, signboard, poster printing. Yay na para sa kayo naroon na pera. Ibigin tinanong ka, dapurapoy tinanong bus, tinanong truck. O si kunang naban ka rawa, the king, ibigin takawabi matawana. Anong trading, yay na para na comment. Si kunang ka roi, tinanong dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kulkuririk. Inaligin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading. As kunang naban ka roi, naku amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As kunang ka roi, tinanong kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, o itakain ikatoka. Si kunang naban wiring service, o yay na ba, arakapin target construction. Ilarikin na services sa ikan ni, o yay na ba, arakaibuge ay kaasko na na ba ni pupukin ako imi. Ang kami yaki kamkan ka na ko, yami kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arakaibuge, apitin wa, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, kawai, LC Lady ito inimerawa. Ayong kan ni, kawai na arakaibuge, erokon deitira may yaki, nunga, kawai deitira miyang. Laitagin na ko ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni na watuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke, email na kong gm@annonjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annon Trading.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan pa na ni Gilipes kukunan ni Buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na si Marketing BPA. O, abon buo ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwang kumete ko, natawa na iron Marketing BPA. Sikunando kong dali ang tanay, ang karawa ang tanay na kong narekotang iliya. Ang sikunando ni karawa ang script, rinanon tirinyo, tiyaro. Arin ka na yung urati po ng lalata, ay ang bunyong taginag na nanon. Tangin ang promotion na rin akala ko, rinanon pa lang ito. Kung kurana na nito kong namta po, ni create ang promotion na kong nada, arin ko po ni kanta ni ngaya, bangaya, anything Roy, ay man nila Roy, na kong tipotang lalata.
1: Reita kina koi ran naranampa e ono tenu akia to wana nime wakia ke suwa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message kina koi ran na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: letting you go. No, no, no.
1: Mary, Mary. Mary, man, USB, give us canvas.
2: USB, ang turan di hili ari tata. Ari, inasin ko na ang digi ay takapaya. Naimin lang kami tipay maka. Ang digi na tiyantie pa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or ay profession.
2: Yay! Kaangangaran na ba USP may anapipa ika akatukipuro? Ngayon ay ako na kilibes tipitipiki o ay tiyan na ba e panin?
3: Ay bukin ng rong-rong mo. Ay tiyan na ito na kang kayo mugi. Anaka din din USP kaya tiyan bukin tsaka wawan senesta wawatang ha wapin na ono wang. Ay natukin tiyan bukin ng turay. E na wagi tiyan hindi inono mo wapin turay wawatang ha wapin na ono wang.
2: Nahoyin ko yan ako po kaya punta kaya ang USP ID number may mayna. Ayaw the link www.usp.ac.fj/apply. Ang kaya rin kwa men nakita na tiririn di men na awa ang semesta kaya wawa tiririn na kiriray. Ayaw the link ayaw www.usp.ac.fj/resume. Ang kami akikam na ipita ang campus kaya ipitakin the program special registration karuan ng course tayo ka na kong the link na pa ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
3: Pacific Tay Preliminary from 6th level foundation from 7th level kuya area dipene ang korak yun owa kaya ang korak isuwan tsaka warinan itawroan na pa USP na busamay ko nakon na na preliminary program or na foundation program continuing vacation and education training kita civet program diba ay kako na andi kagay certificate or diploma tan makuri akya amen ni makuri experience may atwa ide kaya qualifications ayo na pa one and many. Then CCE office. Continuing and Community Education. Kukurei CCE ni busimaya te yaki akan koroy ya courses. Amais kurikuri maisin na ya courses ari akunan koroy bukimin katene. Kami aki atwaire kya ni makuri. Aikai requirement ke baya akainan waki ibukin chakarin din. Ipung inipung academic results ke ambui au reference ibukia taan makuri.
2: O jiraya pun tauko. Tai tau tau amtai pamina o ena po bem kana ya intaka wawan semesta. Ena intaka bayaran tepinan surai o ena tira kitiri rin wapin surai. Ngayari tay tapara, payoki metaruan USP kilipes na noiko on po tukai ko ibukin tay ay kaanaruko.
3: Tay tapara, kawariran naman siya makuri ke tariponiran siya namba ay siwa ni mewa akea wawatya wana akea wanuma ni mewa.
1: Sikiroa ni kapteni, inanun bukameruan arakabui may suwa ni nawamata apera ay kilipes.
3: Si meuri, si roi, o si tatumua yoran kapteni, kampesan dapa.

0: Vodafone.
1: Ja, ni ko kaya nang kamente kaya rasin de Vodafone.
0: Ya, ni. Pwede niya lang araw kasi kaya rin na nasin kay Vodafone. Pwede ka mo na. Ito po at sarate, mani.
2: Kawala na sa Vodafone, ha? Simara na yun. Wala na pa Vodafone.
3: Kawala kaya na sto Vodafone ibukin po ka. Yato tiyo kita ita para po na din ito ang tome na Vodafone tayo.
2: Yes, ito sigurin, yes, ito sigurat. Yan ang mga itinisin. Ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone. Ari kumakain na ngayon. Kaya telefoni at namba F. Gawa na haki-hakiya. Ibigin pa rin ang dumarangon. Yan ang mga itinisin.
0: Kung matayang kayero, itinisin yun na terekises.
1: Ibigin po kang kawaran Mangan Vodafone na kaya kamakain na ngayon. Kaya telefoni niya. Gawa na haki-hakiya. Ibigin pa rin ang dumarangon.
2: Kapwa ang tanasin kay Honori Arapurray Kametray. Ibigin
4: na mga talaga buo ka naman ng tada sin men ka mo pa
2: men statue ko one away to po yan broadband tata gift to
0: katayin kay
2: wonderful together

0: Ang kampana ay yan ang trading. O si kunang design kung ikay na kaya na ko. Naroon di t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para stick ay nanon beta. Ibukin tinani ka, depo-depo ay tinani pas, tinani truck, o si kunang nabe na garawa, the king, ibukin takawubi matawana. Anong trading, yay na pa na comment. Sigunaan ni Koroy, tinang dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kitswear, awa po ni mais kurikuridik. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na pa na workshop, anong trading. At sigunaan na pa ni Koroy, naku amika, repairing, o taka service. Yay na pa na medyo work. At sigunaan ni Koroy, tinang kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, takain kopen, awa itakain ni katoka. Sigunaan na pa ni wiring service. O yay na pa, arakap yung target construction. Ilalikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arakaibuge ay kaaskura na pa ni pupuge na ko imi. Ang kami yung kikamkan ka na ko yami kako na kupuge.
1: Ay kayaran na arakaibuge, kapitin wa. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady Ito Inimerawa. Ayong kanne, kawain na arakaibuge, erokon de itira may yaki. Nunga, away de itira miyang. Laitagin na ko ila yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanowa, towana, uwanowa, ke... Email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

0: kuwa niyayangwa kawai mi bikin promote na kina business ke amtapone makuri ke amorganization community events owe po nam public awareness ke koyangwa mantayin kina kimiro yam customers ke po nam takiti ori ki kayyakhan po minta kay nameta ay
1: Yamam, yamam. Karuang kayi onik na rumorumo. Iron tapo sa nama ta. Iron ng teriyo. Ari ngay kaya na kuna ani kita ta ka onik sa suwa ta kaya. Ano ang nam services na ko? Ito tayo tuwa na matay tuwa na. Na kon tapo sa nama ta.
0: O na koy miya na pota kini makuri sa tao tayaga. Business NGOs pota kini naro. Rere kawa kurubu. O ay puning ayren ka pene. Watay ay kana ko kini nam katanwa ta yon teriyo. Puntuwa na mipuwa ko nam plan ibukin nam kakatanwa ta kaya am promotion. Ke am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki kam targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katanwa tayo karangin punga na o meni kakawag ibukin ayata tayo itipotan no ameta.
1: What bang bang! FM 89.9 wasin na muna kuwa ako na nangali ko teka penan ta meron ito na nang service ay ka professional ang sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na alipobo kitawa yon te bobo kitawa aran metroy ibo kimi nga ni ibo teki numaguri community sa akong te botan nanda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta mangaira ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampak ono wa tenua kia tawana ni mewa kia ke isuwa tenua kia akia tawana wanua tawana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: Kepo ni kawarira o pondrogo na na Frontex ipahiriki Kepo na busumaya kiai natamuangari

kuna mauri nono min bana ndri pa sira ngai pi ko binki ana tawro inu ki mataro an na office na ko tawte khama na kampana riri a council an kapta kir ba simin ka pane an tawana to wikin busrawa bi bukin karine an ana ka pu mai siwa ni na mata kir bas na konde nga pung tipi ma no wa jurai esa ni mis kir bas wo ta nga wo bi ma no wa e ta pokori ki ayeta ni kara para pano ko ya ki asan po to ka ya rorona ana utu o ke hapo isan nga nanu ya me peya ni kota ya po to ka e bubura dai nda ka po skiro ya resan do kon to kina ngai nei tapukuri e ponte man de tapon makuri at the judiciary onda ba erang ni kamo mo angkai kona ndi ki rona tena ko at the miskir bas wo ta nga wopi ma noa eta ko tapukuri pa angana kina te pe onto kan kai te yo ya pon ma kana na pete mana kai po ni meuna onta uro inte intai na ko i bukin kir bas Esa tiko takin Brisbane may Australia at the Australian Federal Police ni paintangray tinibwa ka na kon tiko takin Brisbane ni Kirbas. Tinanong the program at the Australian Federal Police Law Enforcement Cooperation Program. Hindi po sinaki man na nai komisyon na Australia pa uwa ka na ipopo kinakon na namakuri tiko takin Brisbane yon tarawa tinginay na may peso o atawana inan ako Christmas ipokin tararuan na batiraw. Ayo pun kawatan di matuan nanun Australia ni karikipay bukin putukan karikian terau mati mo yung aroy ni nanun kawan ako. Rungroon dibitibiki. Rungroon dibitibiki. Esa sa inan na nga ano pa yung tangira tinunga tayan pa yung nabitami ki camera bukin di TV na kung nanapotak ni karikinoroon sa tautayakan Vanuatu. Tayan pa yung namakuri ay kaya kipun kanuan na napubusi sa Vanuatu Broadcasting and Television Corporation kiti VBTC. Eta ko VPTC pa at paintang rayo, ina pondang ni popo ki bukin katameroan na nawak ni karikilongrong, o na rawitam ni ibukiya na tan matakon ni kapta Vanuatu. Eta ko nang best sa ina na kon Vanuatu ay li mingang pa anapotokan na kon VPTC ina pon karikia terita ki atameroa, imarinaya ay apotan na matay kawuwa, o ni karikira ki atawak ni karikilongrong, yon Vanuatu. Yasan katanwata tautea kanyusiran pa enamaroro me Australia o PC ni kainis maro ng kana enarin na kon na yapurroy ape akane at the Ocean of Peace Alliance. Tapurroy ayo po ni ibukin darita ki marilaya tangan po ka Australia me PC ibukin kamanwaya man kanganga hori sa ina kyon PC in the weekend ako. Tapungari karawa na bayi anakataniya isayinan kagipan anamisayra ay kurakura wari ipaka ni marawan tipitipiki. Eta kuwana Prime Minister Nusira na Christopher Luxon pa ya kamansa ni mokuri me Australia PC yon kawakinan jono ay tipitibik pa inamano. Ngayari mga kanina na inanon na napuro roy Australia me PC at the Ocean of Peace Alliance inapundang nangaroy. Tirita kayo inapun turuturu yon katapiaya apay kay pa anakay ni ipukan pay. O, nirita ki tinanon na yatangan ipo kay pukin kamanuan na paya man kangangamay sinaniko. Ipon tauroy na pati po roya yu, Ocean of Peace Alliance marinan na Australia PC ni Pusmaya Pantipitibik, panakain na. Nuroon na unap. Isang dekin na natangan po kay Iran at Islamic Revolutionary Guard Corps, kati IRGC pa, yasen po mi wa na kaipukin pa at United Arab Emirates kita UAE, nita marawa at the Strait of Hormuz, ngay yati matuwa Amerika ni po mi anatapo Iran, aray anakatinuan tayo rikin kay. Itaw te UAE pa pumiyan na nakaipukin pa po ang dawakin ni Korea te pakantang o kotan tenwa ay akiloiroi. Itaw rin pa po niya itaman na takay mo ay akain India re emat o waniman na ikwagi. Nakamatoan na ba te IRGC pa ipon pumiyan na ba anakapo na tangan ni Puak Amerika yon Jordan o Bahrain na tayrikin naman pong. Nganani o itaw ko Amerika pa yasa anatangan ni Puak Anurupeki yanatapo Iran aking ngayay ka nakakapungan na iipukin kasiyan kay Puki at kaya po sintemaro ay narikin ni Ran na the Strait of Hormuz. Hindi po sinakinawa pa ikipera ki Pontioira ay the Brent Crude ang tawon at the Smarty Ruego de Vicente na kondemais ay wanupuy mewa de Tara ay wanupuy maisuwa de Sense in the Drum o ikipera ki na pa Pontioira may Amerika na kon ispuy meruwa de Tara ispuy meruwa de Sense. Rorong, manpanan kiribas.

Oh, sa tuwing ito, namuro na kung kunaran din mo, hindi yung tumakan tayo, okay? Ngayon, naki mara na mga uwa kya. Sa mga, kaya na kung ito, wala ti, boy ma, kunaran na ba, ibagin mo uwam.

0: Miura Arena kiran do gare karpa sonsin ndayo ai si tabu ai to wana te te tabon dikit minis po na pero i chawa ono wage na ngano kutero ngano wale de kayu mai po na ro
1: accessories promotion ana ngati garan nan nan ai masina ni dano agu ta po
2: never let you go
3: ba ba hey one ball tanks on solar charges kiam phone cases ba wa ta ya ata roi dai na ron de bang water phone
1: kara kina ko dai on ora pa ina kom telephone na ron de power bank or the solar charger the phone cases the denver classes you begin the AO6 or AO7 or A26 oh wa phone my school ko dai ki
4: ya bot smart watches bluetooth speakers or my school ko dai ki
1: ke roi
4: ta pe ni kai school na ngan water phone aga pa mo han na ngai ya
1: ya ya ma ngai phone de ki in na wala wala begin de bang

0: Remember, men na kampana at Vodafone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yay kaya napakan po. Vodafone, ang wante na tiroin na ronda Samsung at TO6, nipo na tibubuha pimeriwew. Ayay na ba na, anakis, ayake po na.
1: Yan kami po na nga kive na din ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. TO7, ang wabubuha tibimeriwew po ng kay. Apun po na Roy, wabubuha ni mabimeriwew. Kuwaran nan, temoto yi 14 at tibubuha tibimeriwew. ZTE 835. Tibubuha ni mabimeriwew po ng kay. Kuwaran napin nan, tinubia V70 at wabubuha tatara po ng kay. Apun Roy, punung wabubuha ni mabimeriwew. Tinubia TV 80 Max, wabubuha bimeriwew po ng kay. Apun Roy may mayna. Wabupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngayon mo ante ka nga nga ang Vodafone na aniki. Xiaomi Poco, e wabupua po yung meruwewa tatara po na. Ang kay, ya po po kitawa na kung wabupua wa po yung meruwewa. Tablet sa ikataw Roy na nalipeira ay kati Samsung Tab A9. O ya po ni po po kitawa na kung tinipupua ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupuwa rupi meruwewa. O nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni meapuit tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inareki yung tini meapuit ni present de paka nipo yon na mga wawa antarepon at de A07. Inareki na ni ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari kitarepon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payekyo kyo kitay.

0: Vodafone.com.
1: Να χωρίμε για αγαστά μας, που η Vodafone κατανοτά, παλιέ καλούγα μεν καπογανάκιν να νεσέβες, you under recharge.
2: Device promotion.
0: Kareke amda kay yon tingin telepon. Ah, fine na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na app pa telepon. Nem de buwar wa bimer wewa na kon de buwar bimer wewa. The Moto E14. Nem de buwar wa bimer wewa na kon de buwar tere bimer wewa. Ah, ta de wari. Ako kita na telepon na ka to Ryan Taylor. Ay ka apaka apaka apaka apaka. Kaya na po mo kita wapoyan ito yayo.
1: Ya, ipon ka ko murala na ito po kita wa. Yung ay kami akura.
2: Ilagin na ba ang? O, yay, ito pa kanipo. Wow, naroon.
0: Ako ang kay. Wow, ang may yaw saan. Ano na kayo rom, ba kanipo? Yan ang kawawan telepon.
1: Ya, ito po ba hindi embe sa QR. Ano na rin na kayo rom, din mewan pesen, di ba kanipo? Yan din na nin ako tayang telepon na.
2: At ang rin tayo ng tapo. Nipaka man eh, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, backing, wakan, met, greenix.
0: Yay na ba inani kay? Na naman na ba ito matua? Daitag na sa Peso Sport Complex. Ibagini ba nito ko naman? Telefonia. Doon na agya-agya. Keka wala umangan na ko waterphone. Are ko wakani na ngayon. Ibagin wakam keka ina naman.
1: Ya, saan niya po bukitawan?
0: Ah, Nico. Pasyon na tayo ngay. Ayaw pa ka na po ngay. Waterphone niyo na nito ko na telephone. Sa kita ba ka, eh, ikanaw raw. Pa-earphone ng babo kitawa. Yon na babo kitawa. Yon!

Civic Top Business Inc. Topot. Tinatong tayo na kung tumay meron, mem korati. O ay nakangaron, si Karin ang kay kamanta yung terbol ng payon ng kiribes men top up online. Top up online, top up online. Men tapo na kung tiyon mape meron Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. E tabi, e baisi, o men men roy. Katayang kay, o na kung te link at www.specificislandtopup.com/shop/Top up, Vodafone, Kiribati.

Nā hoia anausu mei roun damana tei te mauri rūka. Au anausu mei roun sinana te kapuara. Au nā nā ko tarina me mānena na mei tapu ai kā kōkoro. Au nā ke a kina rō taria tei te mauri kararau. Sakosa me te tana nuka awaki. Pāia mo sirawa sinara e muan te tangira ki roura. Rō taria tei te meuri kararaua. Te pong e taka ua pong, te bui meu an surai, ua tanga ua bui meo noua. Poki ni metena e apono koro ara kina. O ane mai rou iana sina o sipuna, i on na peiang, ka wana usu i on te orereke. Na patana e mena, na nau sipuna e kararaua simi, i on te orereke. E na kaia ki rapatana, te pong e taka apong, Tewa te buina nda mwani ngāpong. Awa yu te arene ya tangira ki te sakao kinei tauwea pa iri an takatanoata nanukawa kia yu.

Nagoi anau su mei rau n tamana. Tei te Māori rūka. Au anau su mei rau n sinana. Ta kapuara. O nāna nako tarina ma mānena. Na mi tapo i ka aka kōkoro. O nā ke akina rō taria. Tei te Māori kararaua. Sokosa me tano no kāwaki. Pai mo sirawa sinara e mo ante tangireki rōra. Rō taria tei te Māori kararaua. Dabong e taka wabong tabui mea uan surai. Uwa tanga wabui mea noa. Pokina metena e apono koro arakina. Awane me irou yana sina o sibuna yana pe yang. Awana usu yana te rereke. Napatana e mena nanao sibuna e kararaua simi yana te rereke. E nakaya ki napatana ante pong e taka apong. Te awa tabui nante moni ngapong. Awayo iriana tianine tangiraki.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwa ta yohan ka na ni gilipes kukunan ni buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sire ita ginakon na ng si Marketing BPA. O, abo na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na ilon Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang tanay. O, ni karawa ang tanay na kon na rin ko tangiriya. O, sikunando ni karawa ang script. Rinan ang tirilyo. Kutiyaro. Arin ka na yung urat po sa lalata. O, yan po niyong tagi na ganano na. Tangin ang promotion na rin na kalakwa. Rinan ang panahin ko. Kung kurana na nito kon namta po. Ni kuriyay ang promotion na kon na da. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. O, yung mamila roy. Na kon te po sa lalata.
1: Reita kina koira nara nampa e onowa tenua ke to wana nime wakia ke isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: kuna mauri rongrong min banan kiri persi rong ngai pi ko pinki. Ana tauro inu ki mataruan dan obis na kotau teh kamena kampana. Riri a council dan kapta kiri persi min kapane an tuan atau wikin musra. Di bukin karinian anak kapu mai siwa ni nama tak kiri persi. Na konti ngapung di pima ngonowa, jurai. Esa ni mis kiri persi wo tanga wo pima ngonowa e tapukori kia yeta. Di karapara panako ya kia asan putu kaya. Rorona ana utu oke hapun san nanga nanu ya mepeyan kota ya putu kai bubura dai nda kapus kiro ya ria san dokon tokina ngai nei tapukuri e ponte man de tapun makuri at the judiciary pandau ba erang ni kamo mo ngai kuna nda kiro na tana ko at the miskir ba su wa tanga wopi ma noa eta ko tapukuri pa angana kina te pe untuk an kai te yo ya pun ma kena na pete mana kai po ni meuna antau roin te intai na ko ibukin kirbas. Esa dikota kin Brisbane mai Australia at the Australian Federal Police in Paintangrai tenewa ka nakon dikota kin Brisbane in Kirbas. Tinanon the program at the Australian Federal Police Law Enforcement Cooperation Program. Iri posina kin mandanai komisi na Australia pa uwa ka anai popo kin akon nanam makuri dikota kin Brisbane yon antara wati ina inan mepeso wa tewana inan ako Christmas ipokin tararuan na baterao. Ayo pun kawatan di matuan nanun Austeria ni karikipay bukin putokan ni karikian tirao mati mo yung aroy inanun kawan ako. Rungroon dibitibiki. Rungroon dibitibiki. Esa sa inan na nga ano pa yung tangira tinunga tayin pa yung nagatami ki camera bukin di TV na kung na napotak ni karikinungroon sa tautayakan buwan watu. Tayin pa yung makuriya kaya kipun kanuan na napubusi tawan watu Broadcasting and Television Corporation KTV BTC. Eta ko VPTC pa at paintang irayo, ina pondang ni Popo ki ibukin katameroan na nawakin karikilongrong, o na rawitam ni ibukiya na tanong matakon ni Kapitao Vanuatu. Eta ko ng besta sa ina na kon Vanuatu ay li mingang pa anapotok na kon VPTC ina pon karikia tirita ki atamero, imaranaya ay apotan na matay kawuwa, o na karikira ki atawakin karikilongrong, yon Vanuatu. Yasan katanwata tautia kanyusiran pa enameroro me Australia o PC ni kainis meron ang kana enarin na kon na yaporoy ape akan ni at the Ocean of Peace Alliance. Te pororoy ayo po ni ibukin derita ki meranaya ayatangan ni puwaka Australia me PC ibukin kamanwaya man kahanganga hori sa ina kyon PC in the weekend ako. Te pungari karawana pa yi anakataniya isayin ni kagipan anamisayra ayakurakura wari ipaka ni merawan tipitipiki. Ita kuwa na Prime Minister Nusira na Christopher Luxon pa ya kamensa ni mwakuri mea Australia OPC yon kawa kinan teono ay tipitibik pa inamano. Ngayari mga karina na inanon na napuro roi Australia OPC at the Ocean of Peace Alliance inapundang nangaroy. Tirita kayo inapunturuturu yon katapiaya apay kay pa anakay ni ipuakan pay. O, nireita ki tinanon na yatangan ni puakay pukin kamanuan na paya man kangangamay silaniko. Ipon tauroy na pati pororoy ayo, Ocean of Peace Alliance si Marilyn na Australia PC ni Pusmaya Pantipitibik, panakain na. Nuroon na unap. Isang dayakin na natangan ni Puaka Iran at Islamic Revolutionary Guard Corps, kati IRGC pa, yasen pomi wa na kaipukin pa at United Arab Emirates, kati UAE, ntamarawa at the Strait of Hormuz, ngay at imatwa Amerika ni pomi na natapo Iran, aray anakatinuan tayo rikin kay. Ito ang UAE pa pumiyan na nakaipukin pa pundawakin ni Korea di pakantang akotan tenwa ayak roi-roi. Ito ang rin pa punia itaman na takay mo ay kain India rin imat o waniman na ikwaki. Nakamatoan na ba di IRGC pa ipon pumiyan na pa anatap wana tangan ni Puak Amerika yon Jordan o Bahrain na tayirikin dumuan pong. Nanani o ito ang Amerika pa yasa anatangan ni Puak Anurupeki anatapo Iran aking ngayon ka akakapuangan ay ipukin kasiyan kay puke aki apusin tamaraw ay rarikin Iran na the Strait of Hormuz. Iri po sinakinawa pa ekipera ki Pontioira ay the Brent Crude nito wana tesimari ruwa wa tebisente na kondemais ay wanupuy mewa wa tetara ay wanupuy maisi wa desens nito drum o ekipera ki na pa Pontioira may Amerika na kon ispuy meruwa wa tetara o ispuy meruwa wa desens. Rurong, manpanan kiribas.
1: Oh, you mean nam nogorong ane kospasan marayakin na de tuman dahil kayo yay am katanwatan na nakawag ay mga sa pagkarikya natangiran ako na tumuantay mo ante ito yayo

na ko na buna andoi si beu ione masare na sina temes ke temes me buna ona sia ione kunau manina yoai tasi me anausu pauro me anausu ione usiran o tarina nei tasi Yeremia me anausu ione rambi tarina ruta me anausu nei tarawanimen o buna arikita me anausu ione Christmas awa inasina nasina nako tarina nei mangarita o nei tekimau nda po ke kamene yei sokosa me te kukurei payasa ni kea ka vetiana te sina te bu te nasi te tari te mane te sibu o takaina pe apasin tangiraki e nei maria sipin ni moni ngā pongin te pongu ae te pui mene meaua nsūrai ua tanga ua pui meonua na pata nei vene ndau na nāu sanakaro e sipin ni o tepa i te rere ua i rarikin tā sirere i peso a pokina metina i apono koro arakina ane me iroun sinana rokiroki sipeu na sina te burea me puna kaholo tasiku te pene pene awa isibuna ke awa isibuna si kiurina pa yoni beso awa yu tiyanin ang kanyang tangirag pa hirin takatanoa tandano kawa kaya yu ang kanaro ko ang ibuaka.

0: remember na mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohon na kampana ki ana eso wist tau teaka are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kinte Kiribas. Aikai ana main services ibugim te kiribas. Dinanan na radio awana teba ni kongora at wukira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kinakon business. Karawan tayin ko ang ora. Lakarin na nambrong oro mo. Ay kaabong na. Ibukin te bukot ang namata. Sexy ngayon. Ma, rinanong na bihan tayo palikong ora. At huwag na. Ang ano ko na naman ikalini. Kanoan ng promotion. Ibukin ng business. Rinanong na na face. At huwag na. Inanong na bihan tayo palikong ora. At huwag na. Iti na to na bihan ko na. Nikarin niyam katano ata. Nikarin niyam brong oro. Bayan ako na. Wala ka giro ang te bukot ang namata. Inanong na tayo na tayo na. Wala kaya yan tayo palikong ora. At huwag na. At tayo ayo. Inang kura kura. Nakakino. Anang kura kura. Ore ka na. Iroon te bukot ang namata. Ngayari ayo ang chance. Get the services. Here I am wrong. Here I am wrong. Paano po rin siya ginawa ng bebo at tawagira? Paano na po na ang tanota. Yay! I'm service.
0: PPA, ito yung matuwa na panikaroon na service yon tira-tira-tira.
1: Ay kaya kinagalala at ito yung matuwa na kakaroon ay PPA. Siya rin eh, uling nga pa yaya ng studio, ari ako na ang labi ako ng linanon ti karaoke, linanon ti band, o linanon na beto kuhaya, o ti katakit. Yako na ang panikaroon tira-tira yan. Na na studio PPA, o uling nga, wag nga rame pa. Ilang professional PPA, yako na ang karaoke ng nakon na rin ko po ang tangiriya. Kita dah ni, aku nak dengan korau kita ini, dah berapa? Ibu kita yang dah wellness, ibu ni ibu tak kena mampu dia kahai nama dia sih nak kau tahu siapa? Abu untuk botan nama dia, aku nak dengan dia sih yang wellness, nak kau untuk botan nama dia. Ah, sexy ayam, aku nak dengan korau yang track, dia run track, dia layar run.
0: Eng, aku tanya ni berapa? Korau mana service yang korau kena na live streaming?
1: Kita yang itu, ah, seru. Ma, rata kau wake up, yang kita ni dia BBA, ibu kau nasi ibu, ayah BBA yang kita itu, yang nanti ana service. Di metuan karoy, lalong dayon social media, lalong the live streaming, ar na puno ko na live, kanuwan TV, tungo na matungo na, imo na tibo ta kaya wala niki, nigara ko, tibo ta ki, apu pura kay, uring nga pa, iti metuan na VBN ko na karoy di promotion, na awareness yon the social media, lalong na tagaw ay kabo.
0: Rita kina ko na ramiri marketing at bba.org.ki, ibukin paninin rong rong na. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Melri FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

Nakono buna Android sibeu yon masare. Nasina temes mebuna onasina nasia yon nikunau. Manina yowaitasi me anausu. Pauro me anausu yon yusiran otarina neitasi Yeremia me anausu yon rambi. Tarina duta me anausu. Nei tarawane men o buna. Arikita me anausu yon Christmas. Awa inasina nako. Tarina nei mangarita o nei tekimau ntaapo ke kammena yei. Sakosa me te kukurei. Payasan kea kawe tiana. Te sina. Te bu. Te nasi. Te tari. Te maane. Te sibu a takaina pepesin tangiraki. Ani meria. Sipin. Ni mo ni nga bongin te bong ngay at bwimene mewan surai watanga wabwimene o nou. Tapatana e venen daw na naus sa nakaro e sipin yotapa itirere uwa idarikin ta sirire ibeso. O hapukine metena yapon koro harakina. Hane mayroon sinana rokiroki sipew na sina te burea mebuna kaholo ta siku te penepene awa isibuna. Sibiu ke sibiu rina na yoni beso. Ayo ni Maria kwentro tario pa irenta katanungata na nukawa kayo.

Yung mga kayor ko na pati ikitipas sa kapang usuwa ka naman naman nga po ngayarang doyri ayo. Mga tipong na paya pugi, sarimuan ka kahit tau. Nakulong yan tiliyaw kay mga nganina na batay marirong sinakain na kanuan na napong nga po ngayo. Okay, ay itinalo kayo nuwa sa mga kamiya kanuan ng uso at irakin tayo may memory FM 89.9. Pagdaw ko itinay ito sa marake sa namura mga kanuan tayo nga po ngayo na ano ng kausus. Nikaro ko at tayo sa namuna ay kanuan na program mo ni nga po korek. Man, sa waro ay isu ang rao na pa ay kakakusun na wakya. Are enam kamaroro ko naman namuro ni kanako ba na mayawan pa rin kitarawa ayaw tara mo nipitaki. Naudilik tayo bas, tayo ka kamarong ko o karawat na kaya san ginamit na pa may kiribas sa ako meron nung rawin tayo yogi bas na ibang kahit na pati tipyo mga wakin na pati tamang kuli tikira ay sina kuwa na ang narado tayo kuna na rin na boy mayroon tiyaki boy.

Alright, alright. Deeper. Yeah, yeah. Deeper.

Tiba-tiba nangungurang rin Mary FM 89.9 na kamayro ko na pangyayin ako mga sparoni ng morning nga po ngayon. Ako, kaya pa nakira naman mga kiyan, tingin nga po ngayon. Kaya sa tiba-tiba nung mga ki nangungurang akong kuna kaya na nawawakan wan na morning nga po ngayon. Kaya pa tiba ka pa narikin. Kamayro, kakatigrawin na pa na ko yung tin mo na pong hindi. Mwinde, tamakuri nung de, mwinde, tamasirawa kayo, okay? Tamanapungin, makuri mo yung tamasirawa. Kwanta rin nga pa, nang nakuroy ka noon, kayo na kamata, aircon, tugi na kayo, okay? Tetikira kayo, kaman natapan niya. Kuray dito, mawari FM 89.9. Ngayon na bang yun, karukwa po, nroy, tapoy nang tatayari ka na sila.

na kon buna andoi sipe yoni masare nasina temesi me buna ona sia yoni kunau manena yoi me anausu pauro me anausu yoni usiran a tarina nei tasi yeremia me anausu yon rambi tarina ruta me anausu nei tarawanimen o buna arikita me anausu yon Christmas o ina sina nako tarina nei mangarita o nei tikimau tabake kamena yei so kose me tekukurei pa yesan kia kawe tiana tesina te bu te nas te tari te mane te sibu o takaina pa epesi ntangiraki ani Maria Sipin na mwani nga pungin tapunga te pima ni mewa surai uwa tanga wawi meonua tapatana evene ndau na na usanakaro a Sipin yotepa itirere ua iradikin tasirere ipeso o pukin metena yapunukoro arakina ayo meiron sinana dokiroki sipeu nasina tepurea mepuna kaholo tasiku te pene pene awai sibuna sipiurina me yoni biesu ayu terine tangiraki ngana rukwa ngipuaka pa irian takatanwata nanukawa keyo.

0: Nak berkurik de samarake ayo rigi to wana am katanwa tay mga spaghetti ante ndamani nga po ngayo kang ite kana pinku pinku pinku mi pinku ando ngayo tiraun ni mebui kapara ubur na kagari kami pinku ande ndabo ngayo ni mebui tiraun ni mebui abui abui ni mebui the free ticket te bubua ni meabui, te bubua ni meabui, te bubua ni meabui, te nua te ngā. Pon te pepa, te nua te tāra. Jackpot, te wana te ngā, apui me wua mena. Games i tiran ni meaua, a round kuata na kondo noua. Te tapo eutan marakei maniapa, a iainapa, te peo. Man Santa Maria, Peso, Parish.
1: Go fight! Go fight! Kera ke, kera ke! Hee-hee!
2: Au mai ro ronga te ra!
3: Meore, unia ngatapui mei sua, nubiriki mei nomata, a bera e tangira ki roura e kiribes. Te kongora iyo, are e katauroa ki mandana mi beronga, the Stakeholder and Community Engagement Task Force, men te POV, ndona ki me, ana projects ai katinua. Ai kati South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo in a puputu yon. And a services to POB me and a project aikai.
4: Oya ana customers na ko the POB ake akapong na the prepaid meter. Ama ako ng kai ni kapoy ami tokens online si men kapong na na mi Visa card. Ipay si imeno o itauroy ntay na ko. Kawa ana website POB at www.pub.com.ki o na kon the customer portal ibukin na. Yeyam kanganga. Kupos. Kupuheruru, ime te ambawa. Rita ki na koira nawan te makuri yon te number e 444 ibuginu pokam. Kamukona nape nori ar update or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ke men nana banken karikira ke asa ke te ATP banken ke anata ke te World Bank awai pon nara tau te aga ni kripes. Teran pon te meo ke water is life pon ingaya an ta karikira ke ai.
1: Pon ta kanganga yon sal tara pon kai nanon teran ni moi e isa ke oye nano. Are ke ni mera men nara mani pa tanken karau o men store.
2: Wotan bibita kin kanwan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisaki. Ndona ki meani, tarakin de service bukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua chenobai.
0: Ena bebe dereken tiran aisaki, eta uroin taina ho amen menu men bibita kini kanwan pongiro ya kan south tarawa me peson san takarikiraki ai.
1: Aika itabewa kanwan takarikiraki ai, towana katian mwa misilin nonoran na ikabubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki now sinka penny, may pipe on run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yo rena book a BUB in Karegia to Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Noranaikai, and Makuriaki roam the staff Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for pondiki. En ataki romi te potan nome ta pa ara water reserve e ponte me tuan ka ponga naki on ka tima tuan ki roire ina e bukin ka ponga naki na.
0: Hayare nan ka kawa ka nai kare ke te te potan nome da men ta kare kira ki ayo inanan na yatai nu aki ni ka vene ipai pun dan nai ka po wai kai. Kwasa na ta rongorong ta kare kira ki ana wota te isa isa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wadere kena at the strip ponte wana takarikira ki yon teis e isaki mentai are e katia ki pa ina katemeroa aron na nawaki me ana makuri de PUB yon teis wawa makaron takarikira ki yo pa yei e strip 1 o yei e strip 2 e atapi ni waki nkai o takantani nga pangana buponga roi o ina pundang karikia tipitaki me tetemeroa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiripe sepanin digi ni kawaririken o tanakin de pa o pun kawaririken nepe kaponga nakin de pa
1: hai pun ko kongura ara nepe kunang da araba o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 patira roin o intapeya
2: apon nan meyang strip 1 ganne e pun tapi me katian sola piano si bugin karikian to korokora ke teis e segmentai sola piano sa ikai aki atin gai pondiki ntakawaya po makurun takarikire kay yo e manenaki men the Asian Development Bank ki dipengen NASA the infet ki the taudera nusiran the SCFO ay pun nam taudera nikiripes strip 2 ganne ngaya are ya karabe pe harika na makuri strip 1 men kasiyan to korakora mentai are ina karike men na sola piano ay ina mga katia kitari itandio DMGC ipeso o tu wana nape may bukon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati may pondigi na kopeso ipin kapirakin teisiyat takatinua pun karukuan ka ay ka meo mentees o katiyan na patapon saas ibukin na kagini ka ay ka warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 eh pupato yon kamenawakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan yantare mentees o ayo ari inakunana pa ni pupogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiepe men tiya pepe ke tiya bus makorona ganna yo are emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tega ni kiripes ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin di PUB ipeso na wante makuri.
3: Give me the letter S.
4: S.
3: Give me the letter T.
4: T.
3: Give me the letter S.
4: S.
3: Give me the letter P.
4: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
5: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira kita utek ane na yan na nataradwa temise ndeita kime the BUB hawai na patarik tevewa narun the Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime the World Bank nte maise na mani at the primer wewa the million the mani na Amerika
5: wakante yoga ni tira mi tagit na mi karikira kyan
1: meiko antatawa nangiyang inangangapo na kete pa yi account anatagit the STSP pun karikian kata meruan oka maitan digi rogi ay kameno yan naus on community nikawa ay kaasan din yak yon sa tarawa Kuto kakia taan ni makuri sinanon dey dey o kari kira kian ayo kona pa yon kati metuan doiro indro. Awa ite makuri me communities ibukin pitakin o kati metuan tiyan wani kakaisak ibukin temu yang ngaroy te isak o temerurung.
5: Iwaran, yae nang indrapa jenang ni metata roy. O kunani ni kapara para payo wa makuron na ni kari kira kian.
0: Wawa makuron ta kari kira kiai pato wana pun katemen na usak ya swa intome metemen siwa network. Katian roke ka po ya nausa me ka tamen nausa kai na kon na pet main siwa line taka wo wa katyakin roke ke outside sanitation system yan aus our communities in gawai ka asan dine
2: o ya ka wa ai ya ta kitena kin mi kare kira kya
1: gawai ka ta kitena kin de stsb kon penso pai dik dikini pe nani kai jore re wes atero o wai ya na na ko swi
2: nai ya ni nai ya na pendang ko kongra Oh, dera, makuri ayawa kin kai yande STSP.
1: Ete imeto ang kai nung aki tono pa ina kontene pui ano kami uno toilet de kiribas housing cooperation yon peso. Kaisa kan de main siwa network ayawa kin ata ang kai yon pikeni peo. Ene mga data kin ako pairik o peso insan pikeni peo. Yasa na pang kai main bubong aroy onsan ka ukwa kite wash demonstration moto de KIT peso. Bukin tiyanga reire ina ko yatayin de KIT yon kokokorun tenan sanitation systems. Yawakin na kay the sanitation pilots ke katiyan rogin kakatay ay kakakakoro ay katibuy metenuwa maisiya a kaya nakatiya kinabay yon atero.
2: Tibubusin na koy mika in South Tarawa kota mi pouto ka na kon na mikarikira ke at STSP ibukin wayakinan o katimetuan timeo roy, timeo roy o timerurung.
1: Katimetuwa iroy rin rog a kaya asan katiyak yan ti STSP wake yon na pakawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o tisak inano na mitay na kapunganay rog ay kapo way kay. Paina ti tupapay na titupon tayo na. Karin ako imengen amrog in the green bag. Kapungana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush in tayo na. Tararwa irog ay kay narun na po noin ampay. Di po sini urwak in detay yaway akwa. Arabis imenay rarikin ti BGC JSS na abisin ti mektaong kwa ni kaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or snap in the Kiroi and on weekend.

let me tell you.